Hindi pitam nila. Isikan na siya gorgas sa rupay niya kaya kapanjang. Sabi ako, Pama. Ay, Pama. Yaya talibang.

Robert Ndiaye mako laal yak sam te bal tut di mako nax dal ani je job mi ñoo saw je job wa jo job gëp ciir bu je koy sor mo laal ba tam top dal ñu gël ne du ko bolé muñ ku dem ci jëf mu ngi ndurum mo mom dana ko ñaari

de def lañ ko fi gol ni ko doore ci do bi ci gol te ko dang ngay def bam ba candal dem walo jar jolof ba salu ci la metti fi dox ba di dox fi xam ci lamba um buma Souleymane Diaw ci walo.

sama mga luan ka mga sakwadaan yung mga kababayan dyan yung mga naipansin mga dyan.

sakaja makaja burja siken dara ci man bi ngay tamol sati di mo re tamol wabidi bidi wabadak badak wabantum bantum wala rakum bantum yow nday man nday yow daba man daba

ni ci bi mouride di wara jëfëndiko ak yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xeli nit ñi di ci dem señu abdou khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal deme da upp ma mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko baya di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut len nap yo xamni yu set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu len ko taaj réer palat bu ngeen taaj wut len ñett bi té li ndox kiren tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak wer yi nañ ko tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñet nit yu tok ñoñu juroom ben canette wala juroom ñenti canette dal islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñet nit ñetti canette loolu magal gi romu na fofu ñet nit juroom ñenti canette ku nekk am ñet

ko jaw ndey mari bay do nyaaw ndey mari amadou bay imani maray ko jaw din la ci ndaw pey mari kumba bar tegg dew rey mamam iliman la ci maray bak boyatu ba wax.

say nu buyay mariyat mariyat yay ndey marem sama linger ba ci fiter gurin jay nga ci bakkel ma dem ba say ma ci golare ndaw ndey marem ma abdullahi kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw

gonga chaide chiki bawe ngaki chilubaji chiki gelo de chiri bodume ngulli diwi udi rore mutumaje chaptale bumuji pe jimira gine balon fonde ha chaaji bumuji nyaale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beli tidere siki ma mbien jaw beli ta de nare ne sila muru beli tabbe ndayre hukunde beli barawo ndiriri siftori chalal ciugal e semban kundum keppon ya bani gulumbol ndur nabbudire asaman kerle cekat nodi ndeji gulaji e codi cekat nodi telbi olor gol badi to loytu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

timbar su pindi ma may sana lew nya kay way nak fa tu bin tu job de bu su la pe fena apindu do abya ba may sa ba ngandar gay bu sa ba de sat na kinan le ala gunan taba se ti jan se ma jabas avatar gnyak